0: no afa yɛ mbia ma yɛfa ne onyamma no ɛsiane sɛ wɔno kono ho yɛ bɔkɔ ka me ho na yɛbɛpɛkya na menhyɛ wo kra awurade nhyira
1: didi.